bay di nga nek di dox ci mbett tassé ak sa mbokk woor na ni ki sa mbokk la nga koy neubatu wala ngay lax ngir lu mu mel waye ñuga olof neena ki sama nawle la nawle manam modi ñoo xamne ni ci ben tag lañu joggé té kat lén la mën nit mëna dindi ci bopam muy lepp wandé mënu dindi dérétto bo xolé sa mbokk ngil melinam rek da koy neubatu rek def nga lu ñaaw tante mari nak sama tante la sama mbokk la lu mu mën ti meli tamit